0: Okay na nga uno, sa himbahan boss kadazan, Saba VFM, naikot vinasi, o suaw tamoy mo.
1: Diba na, sa mga na-jam ka, vaho, diba may tulong usupap, id, pagunda at ako, shalom, kade Florida kinajil, kapibasayan ng usupap. Aman sana vasi kena posikan hidas na tomoy mo do dong sebab tadau diti ka mamason kemadi friends boy Joel Helen Young Justin Gabriel Ali Slim Doros Asing Adila Duvanson Emilia Gom Joseph Potilu Dennis Nicholas Yang Marius Murudim Ingam Satur Vitus John Medoit in pason dau potvian tadau kamatan kemadi su tabi tadau minggu tabi pesan kemadi dulu tadi di sana Kereta kinajil at pasuan daw. Sa imo tako mahaban sa Babi FM, Kopi Pos yan.
2: Kopi Pos yan, nagidiyaw ay Gigi Ben.
1: Kopi Pos yan, kumadiyaw inay.
2: Ako doon na tumatak daw yung pangan daw, magyakay ba mahagahan niya suliti mo nga. Eh no, gumura at iminong kapag ako sa dop nga, ako doon ako ng sikap doon ako dop.
1: Oo.
2: Da, manuso pa dito. Manuso pa dito humusi do. Bay no. Hobi pagguho ko ma pa dia om paganakano om imamino.
1: Todan.
2: Yaganagi ako nagi oh Ivan no paganakan da tapinay ko do idembo no pangavidyo ho itsadu kay kay samok. Ansan to da nga babasi na dai ho do. Kita daw do tanaw na minggu tiay tadaw do dumunto do tadaw kamatan ang katabian ang konsikan ko de Diyosu ako naghihiva na paganakan ko do dating kampong sugod nagani man ng Ivan Lugo ijo na merita ang paganakan daw hansan do na da babasi ko na ulit yung tok tadaw na minggo tadaw do mega ako ay tiyahe maso dumunto tadaw kamatan mega nagidi di sari abot di kapasan o misabo daw i Dr. Emelina ansanjo da da babasi kuno din no sali ano na ba diozu om kapibasyan ang kongsikan om i minangungkap nago mega di MJ di papal katawanan MJ so ako kahiyo na mungkap nago Omega nagidi Lucido yo, Adu Malik, Johnny Upin na Mikovang daw, Omi Yaki Ziagang, Omi Tampulan, Yui Yugu, Saya kaya bago yung dambunan di pihihipan, kumagya ide yung dambunan di katawadan nga video di Ozu, Omega nagidi Joseph Patilu, tumunungkap at inago di kasadop nga ako din na nangasan na doon ako ngo nga omleti sumna da humsi de Diyosu patahuadan nga pwede Diyosu omi maliago omde jantakan ako nagyohiban isya dila ko na ba no dila mo magot ka na nakubay no tuhayag dun no dila ako nako ngo kadi kuwa di doon no ngo ko nga ako kapalati omo magot do ba no hansan do dada vasi ka na dada ko ompus itibuhan itikahin mo naga nagi di nisho do ibalay pulis do lebuan naga di Longino do ibalay pulis simpuluna paganakan nga video ho naga ako nagihivan naga di Michael Vincin do doya kuhon kasigui do sa paganakan ang sanso dada nga babasi kuno mga bidado do inanak ang sanso dada ay sa do inkupo diti antok ka daw do kamatan hombo ba si on yozo do manaw o misan to bradi ako hiban ko di nga vi nga di pitulus masagay de ho di dambunan di katawalan pitulus so sa lalo ko nagi do mungkap lago isan to di ako ayat nga agumu di ko so nga ma ko na pwede po mungo do mantada eh isan do zit Diyozu na nga binungkapan ko doon tok-tok-tok titi nga. Ako pa ko sa hipa ni Malyaka Malyadi. Ano ba no Malyaka? Ahayid kita na daw no kapiso mo nga ang sando dada ko. kapisomok sa lengkanta daw. Umiin, ay, jijibin, antanto na do, agumu ko sa nga, siyo.
1: Katawadan, inay, din ako na.
2: Dito ako nagisiyaw.
1: Inay Rose, muntad sugod. Kadilu si Doyo, kapipasyan, dong sabar taro minggu. Kumari Julita Magret, Julita Judith Helen Young, Alice Lim, Julit Tombovo, Adila Dovanson, Florence Boy Joel, Lucia Bibi, Rose Sugud, Emilia Gom, Clarence Wong, Darumbay Pita, Loli Inggang, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Amogumu po, Iao Ait nga, Ait Bagudo, Timpu Mikot, Ait Pason, Hansando Hidas, Ngavi, Piawasan, Kumari Tain Sanan, Kadi Lucy Doyo. Ipasun nun tadi Lucia tati iti kapi pasian do ngusubab kadi lus tay kami susubab pahay di pinapabuzo na pasun ni Lucia tati iti pasun daw katab tabi tadaw minggu katab yan tadaw kamatan mamason kuma di Bridget Samuel Lin Inay Rose Sugud Helen Yong Lucy Doyo Jonas William Diri Siang Andong Junis Lime John Tati Juta Judith Florita Kinajil Alice Sherilim Rose Timol Johnny Samansatil, Koyok Men, James Sham, Charles Loginon, Matthias Kasun, Om Tuan Sanan Tambuhot, Sabah BFM, dari Nobonopo, Kota Biantara Minggu, Om Tabi Basan Kuma Dio Duto, Sanan Kade Lucia Tati Diti. Ba Om Tuan Pinaiko Ngabi, Tayo mo tako pemahaman do semusut, Sabah BFM, Kopi Posian.
3: Halo, Tupi Nay.
1: Kopi Posian, Tupi Nay.
3: Yoku gue dansi tuaran.
1: Ah, dansi. Mantan tuaran. Ba, main apa busa dansi?
3: Ba, kapaguru pemikau atau pinai?
1: Kata wadan.
3: Aku lagi ini nih. Tapi nih gue lo, taburan ku taburun. Yang kalau tembanganku ikurutin, tak aku inuin, ilud na apa ku taburun. Dengan ku amuk lagi dengan di malah terbalut di tuaran negal koi lungkim yasip saya ngepet tapi tuan begitu tuaran lah mepai pasang kepisanan datarau minggu kepisanan datarau kamatan dat amun alai dudumontol tapi piro kata tau ini no tepina itu la kompeni kayak kompeni kayak kutu tepina
1: bam ketawanan ku ada udan sih
3: oh bah
1: ngepot tau na hai dom ikut na di oh himunduk do buhan do kamatan oh mamalamai toko kamatan dari KDC eh hongkot kaisan bam kanau kita ngot toko hozoi pong kapon yuzu kumadino kapan ngabit yuzu

Oh, Mamason manta di John Tati. Manta lang kawit papar. Mamason kuma di Elisir Lim, Berita Mandag. Julita Judith, Stella Martin, Angelin Marcellus, Bray Samuel, Lucia Tati Bibi, Nancy Tating, Johannes Majari, Anthony Sipanul, Frankie Tan, Johnny Lajuman, Robert Obot, Mudi Billy, yang peganakan menjawab, Bohya Wanakan, Tovino. Tovino po nga, ipaganakan ko sa dimi, may pason ko tabihan talaw minggu, o tabi basan, may pay balakat, o minamangon, doa tatamis, kunda, dahil tadaw, tikit tadaw, kani John Tati. Pasan man tadi Richard Binginos kabong tidu son segud kabusian dong so tada minggu kumatoin sanan tadi Richard diti om imania gansing kampung kabulusuk tapi tada minggu Dennis Nicholas yang shalom kabusian dong subab katabian tada minggu om buhan kamatan dupung ibu dupung apada menom kumasawi tampon tepi naik ingan egi somzet tapi pibasan noikot binasi om so temui mo kadi Dennis Nicholas yang Joseph Potilu it pason daw diti katabian tadaw minggu katabian tadaw taga-taga kamatan kumatambot sa BFM in FB Mega di Julita Margaret Maria Juhan Inay Sugod Inay Sanakan Lucy Doyo Elizabeth Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Florita Kinajil Edward Jokinon Julius Pansay Charles Loginon Joseph Golombo Joaquim Kubot magumu po iti nga ako nga bi mangait iti ay iti pagod minggu ti so iti ay Joseph Fatilo kya pason man tadi John Yupin kabisa nung subab. Tumihiw zona po na iti sa Bobby FM pangan karazan da tamay mamono ka dong kadi John Yupin iti dahil in body tuwaran magyum na kinatuan ng sada tahata tabi pibasan ko kuma datayin saran tamahot sa Bobby FM itamay mamason ko paganakan ko John Yupin na sana matatamis ko nga bi miyampay ka nung balakat mantat minamangon tabi pibasan mo katabihan tatagas na kamatan kumadi datayin saran kadi John Yupin iti di mamasan dati dahil tamu datuaran magyum do kinatuan ng sada i Johnny Upin dito. Pam tupi ko ngabi kanaw kinong ato ka Jose pong kapon dia zo kumadi nung kapan ngabi dia zo.

Isan wago tapi naik ko nga vi nangan zodo magahap dia zodo kumaa dahil itya babasan do RTM do dahil ho it imago kyo ang ngay ko no do katimpo na jam ko duvo do minso sa doktor bay no niti babasan ni punganan do vahungapod menu do sabahan ta kano nam nga vi do patinawaan na ko rin sa variety ikot ko no nang panahaan no mga ikaw rin kakalasan tagazo no kata kinabalo tayo ko niti mga ikaw na ihoid imago om dadi na ihoid niti hibang na paingukab na ihoid makita ko dia suwi o mga ikaw no tapin ikaw ngabi kawasan lagi no miso mo ngabi sumo mo ngabi habi no kapiso DJ ngabi dahil sa imban tayo ko din sa Papi FM.

0: kasi aswaraw tamay mo.
1: Dahil kamalanan o kamantulian science technology o inovasi Sabah, manuidong dohong pagsat.
2: Ang turo konsol kumaygan pogon, yung panahon gisom do tanaw bayno.
3: Kinongo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kababagu, idsuang om habus pogun.
3: Tanu dagay, doid abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
5: I-point tunud, if RTM nopo.
6: Abal tanibo tadaw bayno.

Tapinay ko nga, Vi. Kapayhan sa kami na pariting na nambitagay mantad di Christopher Marcus Musi mantad Kampung Tuno, Pinampang. Papayho, Domido Pogun, i Noemi Maria Bungkilan. Di jam ko padamiso, tau nga padam himo minit do daungo sadap. Di antok tadaw ko onom, ko rubong nga padam tahu buhan ko himo. Dadayho, i Kampung Tuno, Jalan Gopu, Pinampang. Mantad no do kaya danditi do manudya papayho do paganakan Bungkilan, paganakan mo Jintil, paganakan Makantiw do namo na po ngavi do sangin tindoy topinay walis om kinubangan daging ngavi do sodu toiko id samok ako pa rin na yan do sangin na sako no tinan dito ng tiyagak Noemi Maria Bungkilan do mandad po do kaya katan di Santob Pinayho. Mo ito ay tahinasan ko sa Diyos susuguto ko po vago. Kapayahan sa amin dito na ambit mantad di Christopher Marcus Musi mantad Kampung Tuno, Pinampang. Kapayahan dito po gun i Noemi Maria Bungkilan di jam ko padamiso tahu ngobrol mo minit doon ko sadap. Di untuk tadaw ko onom ko doon pong ngobrol tahu buhan do ko himo. Dadayo it Kampung Tuno la, Jalan Gopu, Pinampang. Mantad no do kaya daniti manu di Papayho do paganakan Bungkilan, paganakan mo Jintil, paganakan Makantuy, Makantiw id nombo no pangawi do sa ngizon om tabinay walis om kinovangan ng ngawi daid sadu tayko id samo aw prinayhan do sa ngano sa konatinan dito ng tiaga Noemi Maria Bungkilan do mandad po do kay katan di Santo Pinayho ikakanati kapayhan do sa amin.

ato pinaiko nga vi sugandoy pibayan sugandoy pangana pangana na di kumaan dito ko rin himundok himundok do kamatan dito tanto na po do undok nga daw dali ho no kita toko don toko po tahu nga paramisa isay unok nga daw do mga ibo do mga padamanom

0: Hey hey hey, kopi mo siya nung usubam. Timpunay na po, taraw di team yung pay kidung ni Omis ang boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss karazan sa ba BFM. Ikot din na si, usual ang tumay mo. Kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Tapos ako nga vi timpu do ko sa imban boss karazan mga mabiabi na di. Jadi katawadan ko mga dios tu kalo pengen pay dago giso mi do timpu pay na di ti. Am katawadan tu minumihi do sa ba BFM. Amin nak bisa do ko sa imban boss karazan do pengubang do kinaposikan dia sudah tada pay na di ti. Buhan kamatan buhan ni tanda kon to ko om kuma to ko dai di munduk do kamatan do to ko tunggu podom ko tunggu podom iso di ti. Tapos ako nga vi mangko punga hansana tumay mo na po tamangan to ko heda san om kumanga vidi panang awi kulita mingat-ingat tamay mo dahil tindahan nun kyo dadi om dahil na ko na namot mantadago izoy Benji Vino tumihang boss miyampay da sa Bavi FM miyampay DJ Catherine na hapas pwede tayo di kasimbahan boss sa sina dadi patimponon quiz yazu hozo da hontog da tagong kalamazan hozo di masentius mak majaing dahil na ko na namot tapinig ko kami hey hey hey kopi mas yan da masubab.

Orang Raya Aidil Adha ang ibiritaka kawe amahuang ranangyawan ni Nabi Ibrahim alaihi salam ang ketatan ni Nabi Ismail alaihi salam ang ubas rahuang no ikhlas arorot amin topot ra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin ang ibitri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha, intora RTM, teman setia Anda.

Inan Bangsa Bersatu PBB, nangiyaw ra oron na malabusan akbar tikop no tana, umana po ratalo haribulan rabulan kalimo tukir-tukir no tahun. Rapamahunan taka Malaysia, lungo pramsiam haribulan rabulan kalimo, pinabati ka oron no oro wartawan nasional kawana. Tapat no napainsalahan no edisi kasa no akbar utusan Melayu, radungo pramsiam haribulan, rabulan kalimo, 1900 talungo pramsiam. Itu tatandu ahung hormat ampa patandulan ra insub no ulun-ulun media na pokot na pasuku ra maklumat atopot ra siung no ulun.

Ginawala ka sarili kasalimbahan brosusun, kasalimbahan di karanhan o sinisinin dito ko sanang, sinisinin dito kolehis dot kinawa. Ay sanasuway, ikasalimbahan brosusun, sabab.

0: Kinumulo ka sa rin, kasalimbahan, bros na sun, kasalimbahan di karanghan o sinin-sinin dito ko sa lang, sinin-sinin dit ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan, bros na sun, Sabah.
1: Eh, John, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katingilgan pinatomot, itpanong kasilhan Sabah, it etinuridong mantak manamong katingilgan kawaigan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi, manamong katingaligan ang kapantangan pagun idpanong kasilhan Sabah, pagantab kasalaan talib piulitan mihagal kapanjulikan ang panaludupan, mapagirat kanamangan katingaligan ni kayunan kawaigan ang pulaw, maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayunan kiginayo pi kikirad 1,304 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, Hunak, Semporna, Om Tawaw. O tinggaligan ni Koyonon Diti, Tamangan dot Eskom, Mayad Rondaan of Operasi Katinggaligan Rahat, Om Tindal.
2: Ito pinin ko, elandunan ko, turuh at fakta unik in tinan toko, okay? Tinan datulun. Selinai de sentahun mata takau mila dat mingkirap segi numud apa da riang. Ada yang mingkirap mata takau ke kariket dat apa da riang de sentahun. Amiti tutak takau. Walau na pun piatus itu tutak takau nuridid agumu waig. Agumu-gumu waig walau na pun piatus itu tutak takau. Maparagat dot kumaraja at tutok tokaw in panang tatuang suway kayo la datan dot kabang mamaguna dot turun opo dam limo at otot kya sera dot mimbaras tokaw at ako magumugumoy kya Itit mata takaw dat ay sa nununa papakayan kya Miguel Kaspik mata it ay sa pakayan takaw kya nga mila magintang gisam kisinadu 2.4 riyang santaun kya asadu na matitarikat dila ay landon manangko nangko itit hinangga tulang dat it babas takara itinan da tulon nga id talinga takaw pakta da suway na pa nga iti tadatan dat pambulur pambulu darah sa kira na paman parayata kaya nga mila dat karikat sa ginaru induwa inturug hitid hitid ko pamagunan takay Pagtadat katuro na po nga ititulang poho takaw Teka milaritan da pima Iti na po nga tulang da bobos tagirat Bobos tagirat It nuridik kalib po da kinadaw da beton kaya Ilan na turot kami na pagtaunik Isuang isuang teka id itinan da tokaw teka tinanda tulun na nga ito nuridit asaro toko na parang awam u dihilat tutok tokaw at hirid signs harat na nuridit abasa tokaw kasari labid walo na pad pihatus waig i tutok tokaw Ayam tapi ni kau mundurong tak apa teruhai mungkin aku tak apa zinding di maurin kincau penikian ni tapi ni tak kau dah hilai pengumuman anda WhatsApp zinding teretan dat tak ada ukara mayan kira ngan tak kau.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman rap.

Pansin Rumano Rakyat, alap asuku ang parayuson kenoponan salinutan kaulayan alungan ang patandulon. Pabalno ng salinutilian ang ugama kasip kapiyo tampuson ang hormatin. Intaran rahito rondo intrababal kaulayan o nagipit rapahan sayang ang pansin Rumano na swangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapansin Rumano. Takapon akalap apasila rapahan sayang ritaka kal.

0: Fishing noko nga iso kay man kalatan om ko pamusingan muntok magano ko payhan to hosok miagadog kad ko intutunan di imo maguno ay tando password om ko intutunan kad credit mazahivang web don bank tilasu ikagaga don bank totopot. Fishing dito ko basan dino o to'y mo maza email to'y pason to nibo o manu di imo maguno do papaswang ko intutunan idhivang web pointantu muntok mamavong di momo maguno. Kada toro so hivang inutoy mo mantad numbul toy email i aw otutunan. Bion nung point tunud o kinaisanon hivang web do bank. Bion nagikoso bookmark kinaisanon hivang web bank doy browser internet. Bion no do point tunud i gambal ko mahigan paguhui papasuang oitan do password. Pason diti, mantad pulis di Raja Malaysia.
1: Pakinanguno, doko sa himbahan, Boss Kadazan.
2: Sa himbahan, Boss Kadazan, Sabah VFM. Okay, ngomong.

Koy ho ko nang ko, te, kano pa badadi diaw o kito do amuhok? Ginumu antioksida i takavas loy te o tomow om te o puwak. Kapanakaday humavan gontob oksidatif, montok manahob kumukus o kuhit. Nung tamay mo manginom do te, kapamagingo om kapamahidas do kuhit. Suvay ko o kito do muhok, o gumukavos yan do te kumakahidasan toko. Kotobian manandak tadaw te som vinon, itanda kon do ontok ko duvong padam iso buhan ko himo, duvong ay bu duvong padam onom.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanay na kalatya id zone o muhig kay saon Sabah montak mumumuhig katanangan om kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga montok mintong do umuhig om otonong tamay mo o kinaisanon kay saon Sabah. Montok mo malimpot do duvan din do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyan pa'y misampu om kivaza it piyahatan sa Via V agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundo no kumuhigan, manahop kalat

Dabine kon avi kapi pasian dong osvab dabi pi basan shalom kumari di zeta insanan dong osvab taro ko isoriti ko dong perem himo do buhan diti ko himo. Mi apa kada ko Stephanie Jepalin Joti teke deje Steph teke SJJ do menempuan di zuki samai kata jam ko si zam dong osvab diti. Pengot mga tabine kon avi hansan nahi sekina wadi zum mi apa ito huho zomini si sut intim pura jam ko nom diti. Hozoman tadi Sandy Cheryl James sa itando lumamay taro kamatan. Sinusutunan ho zodi MY Ismail ay tanda taon bago do kadazan paay bago kadi Lucy Linda Lidwis. Monta ko payhan dabay na jam ko anong parang 4 minit na di dawadong sa babid pong dat ko nagi kumaditi aso sumikul ngawi itimpo do kondangan na di dabay na diti tadi agaan pumusapan do mohoing ngawi o minok piso kumai kitonggungan do papatan ngawi tanak do mga isikul tadi mumundong patako dinamot Omiyumon do kaundangan do papatod tanak sikul. Tenggo po nga kumata binay ngabi e kadahibay nung kibaw kakal pakalaja nga kadahibay do mga pakalaja kyo. Magyada gait niti osubab po minasik osubab po bago minikat idkonti. Dari ko po kata binay ko ngabi hansan itim po niti ko pamahis easy kayo do ginapa di Yesu. Isam ay kata jam ko si Zam. Oh, binok pizza mantad pa di jam ka patahong pa minute daw min susubab. Isam na timpuriti. Oh, may kata mo ay kata pa di jam ko nam tahong pa minute daw susubab. Abal late bogun. Oh, ngo da to bidang abi. Nga to mo bus po bago to ko mo hisik na pa mi ampai hozo smusut hozo mantad pita jupita bensing yo ay tando. Ay mazan tadaw kamatan. Sudanan hozo di malisegalus yo ay tando. Musiko tadaw kamatan.

Kastongyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi do osindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus kubasanan ipo piso do takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw do lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay takanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.

Tapi naik kong awi kiva ulit ya himo ko pehan suang hamin pahumuson kurma di Diyazu. Amit ya ko pehan suang hamin kapaguhuna po nga namit tagay manta di Heidi Gibson da mantad kampung Sendil Petagas. Napay ho da mini dupogun i Gibson bin Doyow di jam kapat da min susubab di tadaw minggu di tadaw konyab. Ko da pong panam apat da buhan di tiko himo da dayo id watu onom lahan putatan Petagas. Mantan ano kaya rin ito manu di papayho sinakagon doyo om sinakagon dualun id nombon na pangabi isi ho om santap tabi na iwalisan kinuubangan naging abi da idusadu teko idusamok. Pasokon na tinan ditong tegak Gibson bin Doyo doon tok tadaw koduvo tadaw subab kodubong padom onom da buhan ditiko himo da jam kapadom duvo at hongupad minitayb na nga daw id kahabangan kampung tonggihan putatan. Moy do tahinasan ko sa Diyazu, sugutok ko.

Kapayan suang hamin kapag huna pa diting ang hampit tagay, manta di Heidi Gibson da mantad kampung Sendil Patagas. Pinapayho da minidupagun i Gibson Bindoyo di jam kapat. Da min susubab di tadaw kanyab tadaw minggu kodubong panam apat da buhan di tiko himo. Da diho idvatu onom lahan putatan Patagas. Manta na dokeran diti da manu di papayho sinakagun doyo, sinakagun dualun idnombo na pangabi izyeho, amsantap tapinay wali sam kinuwangan naging ngabi dahil sa du teka id samok. Tosok na tinan ditong teka Gibson Bindoyo doon tok tadaw suwap tadaw koduvo kodubong panum onom dovuhan ditiko himo do jam ko panum dovo tong panminit haib tangadaw id kahabangan kampung tonggihan putatan.

Tapi naik kong abik kapayhan suang hamin dokumodovo na paditing na bitagay mantadi Suzanne E. Anjemi da mantad id lorong kapayhan duvo kampung nasob lahan kapayhan. Pinapayho da minidupagun irita tay ang si Ing di jam kotu tahong padam onom minit da daungo sodop di tadaw ko onom kodavong padam tahu da vuhan ditikohimo da dahyo idhamin pungsapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan do kaedan diti do manu di papayho sinakagon Anjemi manjanun nagi sinakagon tam in nombo na pangavi iziho santap tapinay walisam kinuvangan nagi ngavi dahil sadu tayko id samok. Tuhas ako natinan di tong tega krita tay ang si Ing do untok taraw koduvo koduvong padam onom do vuhan diti ko himo dadeho id kahabangan Katolik Kampung Bandung Langkawit Papar nga paguhi di Novitan Pahaitinan di itong tegak iit panambasakan Santi Thomas mo kapayan do jam kopod do ngo subab. Moi do tayinasan ka Zodiozu sugutaku. Kapayan suang hamin do kumodovo na paditi nga nambitagay mantadi Suzanne E. Anjemi di mantad iit lorong kapayan duvo kampung nusob lahan kapayan. Pinapayho da mini dupagun irita tay ang si Ing di jam katu tahong panam 6 minit da dongo sadap di ontok tadaw ko 6 kodapong panam tahu da vuhan di tikohimo da deho idhamin pungsapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan na da kaedan diti da manu di papayho sinakagon Anjemi Majanun nagi sinakagon tam id nombo na pangabi iziho santap tabinay walisam kinuvangan nagi ngabi da id sadu tayko id samok. Tosok na tinan di tong tegak rita tay ang si Ing doon to kodumong padam onom da vuhan di tikohimo tadaw subab do deho idkabangan Katolik Kampung Bandung Langkawit Papar nga paguhi din ofiton pahay tinan di tong tegak id panambasangan Santi Thomas mo kapayan do jam koopod do ngosubab.

Kapayan so ang hamin da kuma tahu na paditi o ito pinayko nga nga nampitagay manta di June Albert Swimin da manta di itpapar. Pinapay ho da umini dupagun i Judith Albert Swimin di jam ko opod padam si Zaminit da umo suvab di tadaw minggu tadaw konyap kodifung padam apat da buhan di tikohimo da dayo itaman donggongon. Manta na dokeran diti da manu di papay ho sinakagon Swimin paganakan chang inombo na pangavi iziho santap tapinay walisam kinubang ang naging avi dahil sa teka id samok ako pa dinihan sa ngin hosokon o tinan ditong tegak Judith Albert Swimin to mandat po di kaikatan diho santap pinay ho. Mo'y datay nasan ka sa Diyosu sugutok uvago. Kapayan suang hamin na kumatahu na paditi nga nambit agay manta di June Albert Swimin da manta di id papar pinapay ho da minidupagun i Judith Albert Swimin di jam ko opod padam sisa minit da ungo suvab di tadaw minggu tadaw konyab kodupong padam apat da buhan di tikohimo da dahyo id taman donggongon manta na nakairan diti da manu di papay ho sinakagan Swimin paganakan chang id nombo na pangavi iziho ang santap tabinay walis ang kinubangan naging ngabi dahil sa du teka it samok. Ako pa dinayhan sa ngayon hasokon o atinan ditong tegak Judith Albert Swimin to mandat po di kaikatan diho santap pinay ho. Tabinay ko ngabi kapayahan suang hamin da kumaapat na paditi nga nambitagay manta di Elvin Delson Francis da mantad kampung Langsat Papar pinapay ho da minidupogun i Francis Yopinsil di jam kapod 2 minit da ungo suvab di tadaw minggu tadaw konyab kodupong param apat da buhan di tikohimo da dayo it kampung Langsat Papar manta na da kaedan diti da manu di papay ho di El Liori Francis nagi El Lloren Ranger Francis in nombo no pangabi iziho namun santap tapinay walis sam kinubangan daging ngabi dahi sa do teka idsamok tosokon otinan di tong tegak Francis Yopinsil do untuk tadaw suvab tadaw kodubo kodubong podom onom da buhan di tikohimo do dahi idkabangan kampung Langsat do jam kopodom duvo tangangadaw mo ilo tayinasan ka zodiozu sugutoku

Kapayan suang hamin doku maapat na paditi nga nambit agay manta di Elvin Delson Francis damantad kampung langsat papar pinapayho damin di dupogun e Francis Yopinsil di jam ko pod 2 minit daw nga suvab di taraw konyap taraw minggu kodapong panamapat na buhan di tikohimo dadayho it kampung langsat papar manta na doka dan diti do mandu di papayho di L. Leroy Francis om nagi L. Lorin Ranger Francis id nombo no pangavi is yo am santap tapi na walis sam kinovangan nagi ngavi dai sadu te kai samak to so kono tinan di tong tegak Francis yo pensil do untuk tadau suvap tada ko duvo ko duvo podom onom do vuhan di tiko himo do de head kabangan kampung langsat do jam ko podom duvo tanga dau. Tapi naik kong abi kapayahan suang hamin datau vino poditi nganambi tagay manta di Maria Magdalene Magdalena Oyong da manta di kampung Madsiang Pinampang pinapayho da mini dupogun i Likia binti Lojukip di jam ko iso da min susuwab di tadau baino kodupong padam himo da vuhan diti ko himo da dayo it kampung Madsiang Pinampang manta na doka yadan diti do mandu di papayho di Adriana Alexis om nagi i Owen Orlando Robert duduwo diho diti id Sarawak Berdelin Mating id Kuala Lumpur om santap tapinay walis om kinovangan nagi ngabi dahil sadu teka id Samok to so konotinan di tong tegak Likia binti Lojukip do untuk tadaw kotahu tadaw kodong padam tu dovuhan diti ko himo dadahid kahabangan kampung tindai ko hopis do jam ko padam duvo tanga daw moy do tainasan ko sa Diyosu suguto ko kupayan suang hamin do tau vino paditi nga nabit tagay manta di Maria Magdalena Oyong do mantad kampung Madsiang Pinampang pinapay ho do mini dupogun i Likia binti Lojukip di jam ko iso do min susuwab di tadaw ko baino ko dupong param himo do vuhan diti ko himo do deho it kampung Madsiang Pinampang manta na do kaedan diti do mandu di papay ho di Adriana Alexius om i Owen Orlando Robert do dupo diho diti id Sarawak i Brendelin Mating id Kuala Lumpur om santap tapi na iwalis om kinuvangan naging ngabi dahil sadu teka id Samok tusok ko natinan ditong tegak Likia binti Lojukip do untuk tadaw kotahu kodupong padam tu do vuhan diti ko himo do dahil kahabangan kampung tindai ko hopis do jam ko padam duvo tanga daw ing kakaniti himo kupayhan suang hamin.

Hobi kilati o kaposisyon i uha-uha mantad ko kaposisyon i opuawang nga ako pumahubok inupus kuma paginakan. Sumipat no, panodo no kandaman to gingo, ompogyo to inupus miyampay kohominan. Kilati o kaposisyon, songyan onsiko o paginakan. Katabian tadaw paginakan mantad RTM, teman setia Anda.

Kaapadong duvo vuhan kahimo monikid taun. Mundong namot o vinon amontok mamantang dotuhun itamay mo miyampay dotoko. Isyo ho, ako na po ko pakakalajak kahidasan nga makikinongaw tauhi om popotonong sunduvan om nagihundo ipakalajak miyampay aw manutul do inusan. Nos, miyampay topyumanan inapanu kasyanan ako na po ko mangusap isyo ho do ganit itinan nga mangusap nagitapyumanan do kosi om kahansanan susumakit. Kumasa via vinos, pingisaman diozu, au miho gatangon. Kotobian tadaw nos som vinon. Nos toko, timpumikot toko, vinakas ekonomi panamangan.

Ano kopyo man, ongos om ohodong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal ko po si Zonu. Okon ka magantob do ko po si Zonu. Nga sundung tu no katuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Katobyan tadaw tina, kumasa via vitina, mantad RTM, teman setia anda.

0: Tapi naik kami kena zaman tadi Steve Andrew si Pajan ay tanda ko tabi ang taro kamatan ang paghuhido ho Zodi na kung ito ko ho Zodi Sarah Pitagom ay tanda kinotindahan Manta ko pa yan na jam ko 2 tahun 4 minutes na ni Dodo ng sabab id po kung ito ko ang itim po diti na po nga papungo isike dia zudo ho Zotomod itim po na kalamasan kamatan Ingko po nga, paghuhido o ngo di Zuiti Hozo manta piniampatan di Datu Jenny Lasimbang miampai di Anas Stanislaus, Fanzi Ruji, Dennis Primus, mi Hosiana Kiwon, Kuinera Amnagi Jefferson, Jeffrey Sipili, iyo ay tando sunupan kamatan ay sovohit. Kifari tiyak paihan, kukumoy do, papanjul o college matrikulasi Labuan do tada ko parigistahan sa sumikul kapapago muntok taon 2026 isa om nagi taon 2022 do untok ko vahu om ko sizam do vuhan ko onom 2026 kapaligistahan di papampay kapaligistahan sa sumikul nga vi e nakopus do SPM mantat patungkap sabah Sarawak om tanap isampuvan Labuan tadi muntok paihan di hobi pangkonop kapasatu mubung di As Yandi bin Muhammad Nur id Numbul Aisai Sotohu Vahu Vahu Sizam Duvo Vahu Vahu Tu Aisai Sotohu Vahu Vahu Sizam Duvo Vahu Duvo Vahu Tu Namun tak kepayahan di tia susmikuli sumuang id college matrikulasi Kibau apat hal kiguno tekota ponsol mentok di zu Faisan nupang tiket ferry pad sakazan Sikapun nado booking kamay dobo suvaidi Numo govit nado kulita sendi kuma id Labuan Modupo na po nga booking dot izonon sokyo nung kivaw kogunaan Kotohu na po nga account bank racket Bion no nung kivaw account bank racket Montok muhan do papaswang sakaday ko nunuan Kaposizon susumikul teko Bantuan sara hidup pelajar kaditi Tobi na po di kumapat Kapambalazan ko poligistahan Wasiti balaz, na balazan no Poguhuy tadaw ko poligistahan Tobi na po nga Bi ono save wiswat no gunop daswangan no swangan montok manguhan do kopolijistahan. Dari tino pangapayhan kuma ditiai susumikul ngabi do mongoy id matrikulasi Labuan. Dari hansan no tahinasan kyo ono ngabi ipokyo nuan dino tikit kada hivay nung mimang do po do kibaw tizonon na booking na do tizonon. Nagi kapambalazan do kopolijistahan nagi account bank kadi. Kotohodan kumasa bebito pinay i uminang pazat do minamalamay do kopongozuan di vahungopod menu sabahan na zu do RTM Sabah kapabago diti do ikonyab do id Imago Shopping Mall kopongat pengkua dati agak asindak kozo o kozu zuwa untuk tarau dino alamay kozo natahandak kozo miampay sa kodung do sa viavi inokotinda po insan pabago kotohodan mantadagay kuma sa viavi inokotinda po do minamalamay do minanokodung diti bahungapod menu sabahan na zudo RTM Sabah ingko na dati tapi manan dia zu iloso ngavi do ta kanan kaubasanan o gumu ko ni dadi hon tapi naiko ngavi sundung ima itimpu do kalamazan sundung ima itimpu do pembangunan do ikawabago no di ngavi ti ano kamay di ICT kada hivay ko basanan kada hivay tungkus ko basanan kumuhoy ngan to ko mentad po di paguhuy o habi nok piso iti nansakan nga bido ko basanan takanan nga bido ko basanan nagi iti boss tinaw to ko patungkus na iti kumadaid sinakagon sumusur may do au opunso au di atagak id pamugunan kababago diti dari kada magina ko hozo mekay na boss ko diti no nga paguhuy di no kinong apahilis iti ya
1: Monginya pembibida Hansanon Malaysia tema tadau monginya duvongai bu duvongai pedom onom monginya pembibida tanda pinggi saman kalaja pombitanan om ki kogi ginevo tavasi anamot Hansanon Malaysia popokito tonggungan monginya sebagai popopok bu kabuon om katanangan Malaysia katawadan monginya tu minongia om pinapabagi toyhan ki guno kumadagay katabian manandak atadaw mangingya mantad RTM teman setia anda
2: Monohuod o konopoko manak sumogizan halata akuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuod hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapayang buhay topiyo manan monong kotohuod, kainsodo matad ko giginavo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang, kapoy vat matat giginovo mamagusa halata binon. Kapoy sodo matat giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod sa mabiyan manakaday do tinimungan imumogun.

0: Tapi dahil kung kami nakungot ako Hozori, Winnie Steven niyo ay tando humina dun ng pagwida Hozori, nakungot ako Hozori Michael Onong ay tando kamatantong kus kadazan. Dahil mo takapay hanam ay na jam ko 2 minutes na di dadong sa pabit pong dito ko. Ang pagwida ito may humbus ako, mahis na ginapo. Makipad si Pato Pahumbus diti gatang gatay pinabus do katinanan pamunan gata saba montok tadaw bay no kung pong parang himo na buhan diti ko himo tadaw ko iso. Puhut gata na po nga si Zamlinggit onom nga po dang bahusin do sa kilogram. Puhut gata si Zamlinggit onom nga po dang bahusin do sa kilogram. Gata kapingan grade ko iso gata kapingan iaw na ub grade ko iso na po nga 4.2 nga po dang bahusin do sa kilogram. Gata kapingan iaw na ub grade ko iso na po nga 4.2 nga po dang bahusin do sa kilogram. Kata kapingan i ano ub grade ko duwa no pangata hulingit si zam wa padam 2 sa kilogram. Kata kapingan i ano ub grade ko duwa to hulingit si zam wa padam 2 sa kilogram. Mitiaga ta kantalan grade ko isa no panga 4 pan ko padam si zam sindo sa kilogram. Kata kantalan grade ko isa 4 pan ko padam si zam sindo sa kilogram. Kata kantalan grade ko duwa to hulingit 2 ko padam sindo sa kilogram. Kata kantalan grade ko duwa tahulingit 2 nga padam himo sindo sa kilogram sikalap salingit 6 sindo sa kilogram sikalap salingit 6 sindo sa kilogram ito na kapi oga tangga tayo panhabos do katinanan pamunan kata sabah montok tadaw ko iso diti dadi kumatabri nga pi ikibaw do gata iman po tunok tarabay no nga hansan na tahinasan diyo do pengkuah ning kakoton gatang gata do tadaw diti. Namat din ay tabi na ikong avi kukumoy diti ababzan menu ababzan vahungapod menu sabahan na zodo RTM Sabah na dadi iti impon do mga kat do kopogisu suvazanta kanan ko basanan Sabah om nagi gumampi do tungkus ko basanan om kaintutunan tinaw ngavi tay ka tuhun magigizon ino season tinaw ed pagunditi. Nabas di Mantili Pemutanaman Penginsadaan ng Pemohonan Takanan Datu Jamawi Jafar Pengisaman do RTM Apatut RTM Sabah Apatut Ozoon Tu Manak Vaza Talgazo Do Popiso Datun Ngavi Maza Kapanamangan Ko Basanan Kinezanan. Iti na pangan nabas isi do antak pinapatimpun Iti ababasan bahungupad menu sabahan Kopyon do tak pananakan ko hitantun Do RTM kumo bahong pantoon in Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. Ababasan na politika mo gawit do pason taponsol teko kiguno kakamay do pinggisaman do kabun do puan kaditi i kapanakaw nalan kuma tanom nga viid po sa hiro hamin muntok papahabus asil ta kanon ko basanan. Nabos isi do hang do papawakas do kabun teko papabu do kabun do puan kanu manakaday do mintamong tungkus ko basanan takanon ko basanan do ita tanga do sinakagon tomhok suway ko manatuduk do tuhun ngabi ko kamoy do guno pamutanaman community kalalahan ako pasizon i ohidas dari hono tabinay ko ngabi hansan ontok di koneb agumu o koki kita na di zoo iti takanon ngabi ko basanan do tinaw toko i kivaw it patutong kapagun nalosoh ng abi dia zu pengko o ta kanon nga vi ko basanan dino numuntok dogo anangan sa dihina pa sabay ko pinasakan to pun tadi pengko po nga tumiyang busa ko may signa po dahi da kasahin banto ko di tim yan pa yung makinang roho zau hozo o kodiyo zurbay no hozo di hozo pinyang patan di Saragusin yan pa di pidik na nai yoy tanda kamatan manampasi sunduvan pisampuvan sutonan hozo di Esther Clemente bong yoy tanda kaginawan ko do kamatan. Nga, pag-uwi na, magkita mo yung kinang upahay dito, ito yakapayhan.
1: Koyho ko nang ko, te, kano pa ba dadi diaw o kito do omuho? Ginumu antioksida i takavas do te o tomow om te o puwak. Kapanakaday humavan gontob oksidatif, montok manahob kumukus o kuhit. Nung tamay mo manginom do te, kapamaging nga, om kapamahidas do kuhit. Suway ko o kito do muhok, o gumukabos yan do te, kumakahidasan toko. Katabian, manandak tadaw te som vinon, Itandakon do ontok ko duwang padam iso buhan ko himo duwang ibu duwang padam onom.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.